Hei Akashvani aizol ani zingta rukle minute ni ania voina tana kan hun mandan turduan loktang pui ilongai thlang u nakin da rukle minute nga a chanchin thar sap tongin kanun puang chuakanga da ruk minute som lalpa chu fakru uti huna chuan pathian fakna la hlal rem roati le si vanal mal somate sak kan ngai tha ang da rukle min som thum panga kutna thok tu te tan ti huna dragon fruit ching tu silal lora project veng kol sip komna alo chwa kang dar sari a zai rimoi kan ngai thave thunga nga keni vl shot puya josephine lal om pui le david lal zom liana te anron zai do na ne dar sari le achan ve achan chin thar mi zau tungin kanon puang chwa kanga

kan ngai thak ta kha itan le katan ti hla ania run sa tu kha h larem ro ti ani puan var sin ti hla kan ngai thak chhun zo manga si van lal ma so man arun sa ang

Sivan lal mal soma hla sak kan ngai thak ta khapuan var sin ti ane h lal rim ratin zwal zelin kafak chak le che ti hla asak ilaw ngai thang u.

zua zelin ka fak chak hle che ti hla thiam tak maya ron sa tu kha h larem ra ti ani tuna chuan si vanal mal soman lalpa chu kanun na ti hla asak ilo ngai thang u.

Kan la ngai thak ta kha lalpa chu kanon na ti la ania run satu khasi vanlal mal som ani khum kanom ti la kan ngai thak chhun zomanga age laram ratin arun sa ang.

0: ei sil rem ruat ti hla sak kan ngai thak ta kha khum kanwam ti hla ani ole chu ti zong chu tun chum lal pa chu fok ro uti a ei sil rem ruat ti le si wanal mal so ma ten pathian fak na hla an sak kan ngai thak khau thei te chu ani a akashwani aizol atanga puan chwa ani
1: Akashvani Aizawl ne kun na thok te tan.

0: tunchum kut na thokte tan ti huna chuan kan radio pala in dragon fruit ching hlo tling tak mai pusilal lura project veng kolesi pamia kom na chen khatna kan ngai thadona kom tu tur hi sil panjela ani
1: ole tunchuma hian kolesi project veng om dragon fruit nei tu ching tu enkol tu hlo tling tak mai pusilal lura komin hun kan mangdona hei zoram khovela hian dragon fruit hian mun alwa zau ta le a amaro jo dragon fruit zong zong hi kan khiat fo angin a then ja thum lo wa a then hi a thum thina e kak lo ni kan ngai hial te po hi kan lo le pal fo maya a po na chang hian a mel a chung khum da dur a khiat to si lo wa chu wa chon tun chu ma po hian pusil lu ra hian eng ang chi nge a chi na eng ang writing nge a neya ti te dragon fruit chung changa kan khiat tur poi mo tak tak te e min khil donali he ka pu tur chuma in ko ma hun min man poi ban kan long le a ma sain akash bani aizol in chibai kan bu ka che
2: chibai le ka long
3: a ma saber in ka pu dragon fruit chan chin min lo khil te a
2: e dragon fruit te mizoram ina kan han mel khiat hun na kha kum sang ni le som panga a khan thailand atangin horticulture department hian an han lachhua ka chon ke ni scholarship district hian sang ni som paruka kan ching tan ve ta tu chon a variety min zo akha helaya ke ni ta tuna kan chin ta kai chu a var chi le a sen chi hi ni baya e a ming a kha kan lo chin chi lem lo wa a sen le var ang khan kan kal pui baya tu chon sang ni le som paruka khan kan han ching tan ve a unit khat ka horticulture department kal sangin e ka han ching ve a unit khat khat i lai khan zale somnga ban zale somnga a hi unit khat anga ngai ania chon ban khat a hian a chi hi pali zel e min pe a
1: ban i ti cha azam na tur
2: azam na tur o concrete a kha
1: o
2: concrete kha rcc sia mania chu chu khami ban pakhat a khan a chi pali min the chu saka tin nge ni tan puina ang chi nang chu khati lai khan cheng sing ni vel nin ka khita poisa min petela tin chu ba ka chuan tray ti te a spray na tur ti te dam doi eng nge mo te po min petel ta npk ti te a chung chu kan chin bul tan dam chu ani mai
1: ani chu ani le chu ti sa ni som paru ka chuan ma ila tan ve nga thoti
2: da o ma ka la tan ve ta chuan in kum tin in ka extend zela tu na tak hian banzariat kaneya banzariat kanei me ka chu chu kum tin a khatia a unit khatte te

0: expensela tun sangi somhi le pali thleng hian ban zariat tuna heng kanei mekan
1: eng tianga inkar lakhing nge ban le ban chi phun
0: a ban le ban inkar hi fit riat vela la a kan phun tlang puya tina ban hi concrete kan siam da na chu fit ruk kha e a khami dragon food ra na tur om na tur atang kan te foundation atang kan fit khat le chan ve fit sari le chan ve in rcc ban kan siam ta sichuan rot pathum e kan tela ring kan siam ve ka in chili a lenin kan chung ta chu chu zola carpet kan pha te chuan thing zain kan in dan kan te thia thia khan ban kha kan siam ta khami ban kha a phun na tur hmun a khan kan zona a khur chunga rot fit khat vela lang kha concrete in kan chun nan le veka khami concrete chunga khan le tha da na tur in chiruk vel e kan la siam le ta chu da chun le tha kan da ta ni
1: a vanga in no be ma se hau tak le
0: a hau tak lu tu ka ti ati dal ang thap ke na ka malak ang thap ani tu na ka soye hi
1: o
0: ma se amin na jong hian kha tiang khan an lo ti lo top mai a
1: o
0: ma se le la ma chon lo tling tur chuan e thil tlo anga ya e chu wang chon department na he tianga min tan pui thok thok si chon tin cheng sing ni vel min tan pui na hian unit khata cheng noi khat vel kan seng ani
1: e ani mo e a mun kala mu lowa eng ange ti po kan la khilem lowa chu ti rual chuan e kan mit kan lo mit tha thiam ve theina turin eng tin nge azam azam ti na mi dragon fruit eng angin nge e a om dan tu rakha abuk vel nge i siam da min dor khilte a
0: ne a khatia kan han phun abula kan han phun ta ka kha ti chuan a ron cho ta zela ban kha ron zo cho ta a rcc bana hian a zung te ron tha ka ti hian a ron cho ta abula khan leitha e dol na tu ratan he chen chen motor ke te po an banga tin dap te pon kan hung ta khata khan le tha bong ek le tha hi twin ni don kan chung ka khata khan kan phun kha ni ta te chuan azam chowa achunga arun rat a arun kuai thak le na tur atan hian hei bike ke te hi kan mang tlang puya tiang khan achunga hian bike ke kan manga chumi chu rot lor ra khan bike ke kha kan tron beta chu teng chuan khami ring khan aron wai thata abor ta lui mai ni
1: a sang em
0: o le ya tanga le ya tanga fit ruk ai na sang het mai thi
1: ani chu
0: fit sari le chan vela chung kan ya mo
1: o a lo har ang em
0: lo har lo ve tia han bana lo mai thi ni ta aron wai tha khan ara ta
1: o
0: e hete a chola mai zona ra mi lo wa hete a bike ke tanga ron wai thale a hin ron ra ta ni te khan a bor lui mai ni pakhata po khan kung khat hemi ban pakhata hian atlang puin somni te somni panga te ra thi
1: i chin na mun na chu a area chu eng tiang a saung ngeli
0: a area hi entinan mi zopa a chut danin han te tela twin thum mun vela ni
1: e ale mo chutiang a zau le e chutiang chu engtin ye ilo en kol dan e as amun kha chem koma thong e ni a chema sam tok nge ni a e entina he 240 kan ti diral te e hlo hlo tur glacial kan ti te tam ta kom te heng te ikap pe so engtin ye en kol min lo
0: e tur lam pang hian vui khat ma ka ka lo mo
1: o
0: a chan chu he dragon foot hi tur ho em em mai ni ta tur lam pang de na e e ti pol kha achi mi alom ta a le ya po kha chuan in a ban kan ti na tur hi terrace kan siam ta ni terrace in kan ti ta kan ti zol vik ta chu ta chuan a ban hi kan phun ta to fit sari vel fit riat vel in latin kha ti khan len ni te terrace kha ta khan e kan phun ta chu tiang chuan a dragon phun mun chu kan siam
1: ani chu ani le a mun te kha e anim ve om tho sia ikin ye khang ve kai i thoi en kol da mi
0: anim hi grass cutter kan ningan kan thina tin a chung tak he mi

0: dragon foot kan juk phun na bong ek a hian ta hian nim hi adu ve em me tui kan pe tha bok sia khami ro chu grass ka tara kat chi ni lowa mi hring tha e kut ta tho nga ya chu tianga chun lo fa kan da thin
1: ani le nang ma ni chung kwa na thok tin jan ni hom cheu
0: ke ma ni chung kwa hian a kan nu nen hian kan ni ma ya kan fa pa hi picnic spot te en kola ani he chon dragon foot la mai chon min boy pui lem lo kan nu ne na ti dun hi kan nia lo fa ha hian kan in khatan ni deuk barmi
1: chu ti ama en kol thei tu chon nang ma ku me zai ngi to min lo sil
0: e ka kum hi sang ka ko som li le paru ka piang kan nia
1: e
0: tu na hian kum som sari le pariet na tur
1: ani
0: ka mang me kan ni
1: i huan ram chot lai
0: la lo ve in ta ka ke em chan ve
1: chu chen ki ni i kal thin
0: motor kan nia fe motor i kaneya ka pension ma hian marshal pick up marshal hi kaneya chu chu fe motor atan ka manga chu chuan ka fe thin
1: ani chu ke i theile mi le tlang wal le mai sa ka sa ko somli paru kuma pian to po tu na hian a nula han rim ho tai le chu ke ni ai i le chela ki zokhin ka van ringe o i me la la cha
0: pathian mal som na ka donga i tin heng mal som na ka don chan hi tem te soi tu kanivea kapian dharma khan zute mejelte hi kativeni
1: o
0: amaro chu sanga sa ko som sari le pathuma hatna keima siam tharna ka chana tang khan khang jong jong kha mejel ku wa sada zu tiang chi kha keima hin lu tamia lawa
1: e
0: kati tamia lawa tin in fiam thang kania tun ma ka tleng lang wal deu lai chon football ka khel thina
1: e
0: tu na hi chon badminton ka khela he tun theng hian ka la khel chu
1: e khai a ani mo e alo ni chi ibo han ngai san om em en nang nang ma ang hi mi zo fa te hin di vek mai the se la kan tlang wal ho te kan nula te po hi a fan du om em ve o ani le mo dragon fruit hi e engwang chi ngei ni kan ti de dai te ang
0: o kum sang ni le pali khan department of tracking ka retire te chuan atir bera sang ni le panga khan anthurium kan boi puya greenhouse te horticulture kal tlang tho hian te chuan dragon fruit lo chua ta ka khan horticulture department hian ram min nei tha dragon fruit hi ching ve te umin ti ta chuan a chan chin te kha kan zot chianga e thei tha tak ka ne official boka a market pothania anti awang khan kan han ching ve ta ni
1: ani chu ani chuan in e ichin ma chuan enga mo ril ru dream in e ka ringa he se teng teng chan ching el teng ka teng chan lo omanga han ti te a isum lak lu ture mo e kha tiang zo zong te kha enga mo ching ngai tu ma phap chu ka ringa chung chu tu na hian e i lo tling ni fiem
0: lo tling kein ti a chan chu hei tu na phe hi chuan in ban zariat ka nei nu hian kum tin kuntal som nga te ni kum khan kuntal som li le som nga in kar vel ka thara kum ma cha zok sang ni som ni le pathuma khan kuntal som nga ka thara o som ni le pani sang ni som ni pani ni chu sang ni le som ni le pathuma khan kuntal som li le panga vel ka thara nga tinge o tlang hiem ne o katia tui ka lo pek thot lo te ka chuan lam dewa kumina hian kuntal sumnga ai tam thar tumin ma ka lam me ka he bong ek te ar ek te hinge em em me ya chuan ka motor hian bong ek po tu na po ka tipa te khan bong ek hi tins tins ruk za sari hi ka tip lu ta ar ek nen ka pula abula hin ka da thin ni
1: chung chu e mu mai tur le mai tur om
0: tho oh hla ya reng te ko na hian bong vul gur khali ho bong vul a hian ka order trina an ni hian min lo lak khom saka a tu na po tin za thum don lai tu ka ka lat lut to
1: ani chu in na tho jong jong nen chuan e in na tho dan te len la i ha man te len ka te ha i han chut khan thil chin ta ka ingai boi pui ta ka ingai
0: boi pui ta ka ka ngai a chan chu kun na tok tu te tan hian e he mi zo wina lo kan nei ang te kum tin a wa kum tin a hala mun

0: January February heng lai vel hi kan en kan tha da deu leka heng a hian anat na te po kai di bikin ka ria
1: chu te ne chon tui e tam na huna chin chi lo
0: o tui tui tui he du ve em me ya
1: o
0: te ram chon kar khat a hian voi ni ta tui hi pe thei la chu chu a ang ya a thing duk mai ni
1: ani le a mun ma a kha mun eng anga oi nge mun zol a siam chi niang
0: a thaper chu mun zol a hianin ani lo pen teres laya teres khata kung ni a inkar a fit riat leng ang chi khapia nga ti kha zol a hian a tha oi oi a hi chuan a mun a chin na tur lai zol je la nga yang a ban om na tur zol na kha
1: a lo ni chu ani a chi hi har savia mang
0: a chi hi har salve tu na ma ni ni po kan in chi chu a thei to a khatia kan lo nei to chuan e tlema a senior de a kha kan kata kan phun mai a a chi hun dang atang la ka ngai to lo wa a bul min tan sak to a chi chu kei ma ni po hian kan in chi chu a to mai
1: e ani chu e sanga khoi a
0: me de o sanga khoi a me de wali
1: alo ni ta chu ti chuan ani le tu na hian in e colossi pa hian dragon fruit e ching tu te association in dingim
0: o association hi kan dinga sang ni som ni pas khat ni ni ni o kha da tang khan association a hian tu na him president ni lai me kan
1: e ani tak chu ani chuan in enja velin nge chu ge ja velin nge ching chu
0: tu na hian horticulture chin che na lama tang hi chuan chung ko zaruk chuang in scholarship district a hian dragon fruit and ching to a ma se hei hei a lo tlik taka hi chung ko zani family zati vel bak hi ti tak tak ti hi kan om ka ring vak lo i survey ta che ila
1: ani chu variety te hi om deu ti na mi at kan hun tir lam ba ka so yang khani e a thum deu te thum lo deu te om a chin nang po kha na var deu le sen deu te khai sing ka khia
0: o a var le sen hi kan vel thia ta ni ma ya a eng a om a chu chu kan ching ai lo kan ching lo ke ma ni kon ship bi ka hi chu a sen le a var hi
1: a enge chakal chok a sen le avara chuan in chin chin a chuan i khian tan
0: avar hi ara aliana tin avar hi amin tha chu a sen a hian a twin ka ria e amaro chu hetia han en me a chuan a sen hi mi lom mi hian an lom a e a tuya a thuma amaro chu hei en tin nan e restaurant lian deu le hotel lian deu changkang a chuan foreign at ponia avar hi an introduce de ber breakfast atan po hian avar hin an ron de ber
1: oni chu ani le tunai chin cho var nge sen
0: sen de var pa ni in ka ko
1: ani le hei vai mim te po kan han chin ko pa e cross pollination te lo ni ve ta sia ka nga van khana uire te kan lo tia avar le asen in po de uire kan han ti khami cross pollination akha a omve
0: a omve lo omve lo ve e a kunga e a var kan chin na chona var ron chok maya
1: o
0: e a kham ya abula kan phun angang khani maya chu tiang in e a ron in thak chong lo
1: e a lo ni chu
0: ten e horticulture department noya kun na tok tu te kan van le ya wen ya hian kan sai du nge nge ya chu anni horticulture department hian heng dragon fruit ching tu te an mani crop ching tu ho re reng hi min ngai vena chu wang chuan drip irrigation te min ron siam saka tu ik e pek na tu thang chi kha PMKSY antia chu mi kal tlang chuan horticulture department hian drips min ron ti saka tu na po ka huana chuan drip ti vekania chu department min enkol na ania tin a market chung changa po hian kan boi de chuan hei die chho te po kan han puna chu nikum te po chuan Guwahati te Shillong te Tripura te aret a phalnatur a market min zon puya kan wa ka katiang khan min boi pui thin
2: kan ngai thak ta kha kan video palain dragon fruit jing hlo thling tak mai pusi la lura project veng kolesi pamia komna chenkhat

katan cha na mai mo ti hlaran se tu kha josephine lal ompui ani david lal zom lia na zai kan ngai thak chhun zomanga ngai zual nang nen ti hla aran sa ang

David lal zom lian a la sakan ngai thak ta kha ngai zwal nang nen ti la ani Josephine lal om puin katlin tok ti la sak ilaw ngai thak chun zomang u

kan la ngai thak ta kha phulo di ti la ni a thiam tak mai ran satu kha ke ni vi el shat puya ani tuna chuan a thlon mai mo ti la kan ngai thla anga David la zum lianan aron sa ang

Kanai thak tak ka zo ta che ti la thiam tak mai ron sa to kha Josephine lal om puyi ani David lal zom lianan i chuai ta mo ti la asakilang ngai thak chhun zomang u

ORS le singki subcenter naibira athlonin alak thia nopang ko thalo chu ni som pali chuang zing pek turania ko thalo are hnu po in ni som pali chuang zing pek nge nge turani nopang ko thalo ta na ORS le zing pek hi treatment him ania ko thalo atidam chakani nopang note note helai ko thalo te chu ei tur note pek thul lo tur andam lo lai le tam hnu po in thataka ei tur pek zel turani

Hei hi akashwani aizawl ani thlirvel na hun mangtu janat remtluang pui tukin thlirvel na min ngai thatu zong zong chibai vek ule kumsa ni somne parok julai ni rukto tan ni MHEP de voisom nga pani na kan lo thleng le tereng maya voin hian state puma MHEP de ani awangin chol ani do na MHEP de pawl hian member zong zong te de chibai kan buk chawa lim taka voin hun mang turin du sakna kan lan chawani tin ngai thatu dang zong zong te po hun tha taka mang turin du sakna kan lan bok chawani voin kumin chungani za somriat le pasari na ania kumin mang zo turin ni za som sari le pariat alo mani tukin hian aizo le che vela chon khwa tha jing karbo rak anom le vyau mai tukin darli le minit som thum pasari khan ni chokin voin tai lam daruk le minit soma ni hitale do da voin re zong ture dar kar som pathum le minit som thum thum ani ang state med center chin chia dan ni min khan aizol cholum labyrinth such as degree som thum le vo labyrinth degree som ni pathum ani ya bawra kan ho gom za the non labyrinth za som ret panga le ro labyrinth za som rok panga ni ya rasur tamlam hi record ta landa ni min pia chanu le ni min chanu in kar chungin millimeter bial point pani ani aqueda.com tar landa ni in vein hian aizol le saitwa la khwalum labyrinth such as degree somni panga le vo labyrinth somni pakhat ani do na search hi khozol le na thela ni li le somni lungle ani thum le somni champhai ni nga le somni kolosi pa ni sare le ni thum ma me ta ni riat le ni thum longtai ani ni le som pakwa le se halam a hen somni le som pasari ni turin tarlan ni ya district rang sanga hian ro surin ani yatin khochin thelong na dang imd aizo center mo lockdown chuan voin hian mamit kulasip aizo champhai ser chip lunglei long tai le si ha district mun thrang sanga rasur theina ja sumga tang samsari panga oma district dang zonga mun thren khata rasur theina ja sumga tang samsari panga ombok voin hian mamit kulasip lunglei long tai le si ha district mun tlem te a ro trek thli le ro trek le thlin vak lo tho theina a omni interland ani bokani police station shang shang report here is wela aizo police station a hian tami pa hlir som paruk kulin in bum na kai hnoi man pahni te awps case pakhat te tin kholai beng cheng mi som pathum te man an oma tin bongkon a hian bongkon ha mi pa hlir som pakhat kol mekin ruk ruk kai hnoi man te tin reman lai te tin ruk rorin hlel ti te zurui inchunga boina siam ti te tin preventive measure awanga mi parokol mekte an hloma kuli police station le vaiva police station a te tin serse police station a te chuan tangkol an nei lovani traffic control room atanga thu kan don danin voinhan taxi sticker di te an din ni ni dona lirthe number dang song te chu voin chol ani angin vai tan the ni ani thong don ani power din mun lam thir vele ila nimin khan mizoram in power gan mantam library chu nimin tlai dar nga le chun ve khani in megwa ja som ni panga point pathum pakwa kan manga kan mantlem library nimin tuk dar li le chan ve ya megwa chumga pakhat point pariat bial ni in tol chunga stanga siam chwa hi tirial hp nip go dre megwa chum thum pasari point pakwa pakhat vankal solar paka tangin megwa druk point pali pakhat thenzol solar tangin megwa ni point pani panga kautle bonga tre megwat ni point pali pakhat khoiwa tre megwat bial point paruk pani le kolbe metre megwat thum point bial pani siam chuan ya phailometre in power supply kan mutha lo chiding siam lovin eng pek theina china chuan tlong taka pek ani thu kan dong ani nimina nichina kan puan tak ang khan voin hi mizo me chi in si khom pol MHEP day voisum nga pani na ani ya heni pol hian MHEP branch tinin ma ani rem chanan angin hun an mang vek don ani mizo me chi in si khom pol hi kum sa kha chwa sum sari pali voina nga khan din ni in an moto chu mi da tan pui ti ani ya kum sang ni som ni panga sang ni som ni pasari chunga an

lom na tur hlir alo ni ti hla ron rem to te kha bya te nor ko shan sai pol te an di lal parim ro ti hla kan ngai thak chun so manga ruan tang pastor bya sai pol ten an ron remang

kan lal pa tan thok tu ti la ron rem tu te kha veng hlun ko shan zai pol te an ni be te nor ko shan zai pol ten zain ka fakang che ti la an rem ilo ngai thak chon so mang o

zain ka pakang che ti la nung tak maya ron sa tu ron rem tu te kha bia te nor ko chen sai pol te anni tu na chuan christian chung kwa ti la kan ngai tha anga ron tlang pastor bel sai pol ten an ron remang

Hei, akasmani ay zolani. Darso mania zair moi hun kan mang dona lal nun pui chong thule TBC zai than pui te no zayanga kan nai thak ma sakbir tur hi kan tiam si lo te hlaniya lal nun pui chong thui na ron sa ang

kan tiam si lo ti la ron se tu kha le nun pui chong thu ani ya tuna chuan lai chua tan chir ti la kan ngai la ve thung don ani TBC zai than pui na ron sa ang.

kan lai thak ta kha cha chu le thin ti la ni ya tbc zai than puya sakani apwa tu hi zir sang zel nam te ani tu na chuan kan la thar te ti hun kan mang do na rk vanal pek sangan fak zual zelin ti la ron sa ang

0: nireng mai mizorama sarkar department rang rang ten ru tuit la zat an chin chi ma khan mission veng tlang mi pusi ro khu ma chuan ate na khol siamin ru tuit lak dan mu mal takin alo vong to a thu maya ru asur tamasur tlem tilovin azat mu mal takin alo chin chi adai to ni pusi ro khu ma hian tun laya kan man lar tak mm nilovin inch a manga ni ome hetianga thil zat number manga chin chi a hi sign zion a thil poi mo ber te jinga mi ania ru asu tam hle mai ti ringo chu scientific talk lawa nimin khan ruwa mm som ni panga atla tia azat nen mu mal taka kan soi hian alo scientific tamai ani ru asu tam ti ringo chuan thil dang zir zuinan tangkai na ane zui thei vak lawa asu za chiang taka kan hriat thei chuan man tangkai na dang om thei entirna molte soi taila tunlaya tuyawanga kan in chung zau zong kan hriat chuan ruwa tui kan khol thei zat olsam takin kan chok chuak thei hetiang ti tu chuan ruwa hi asur tam tilawin engzat nge sur tia mm tia mumal taka kan chin chia angai ni khualum thu kan soi te hian a scientific talk lawa temperature le humidity zat kan soi hian alo scientific tamaya hei hi ei leina ta na tha ti mai te hi talk lawa chuin tura chuan amo ei tura chuan chotra protein te carbohydrate te vitamins le thil dang te eng tinge oma eng zat nge om ti hre tura zo na zo na chang kan hria thian ngai tu na scientific kan nei alo ni mai ani a om zia chi taka kan zira number manga te chuale chin chia thaya pia mumal taka kan von hi ngai tu na scientific bul tan na chu ania chutiang alo ni chuan mi zong zong hi kan lo scientific thei em em vekti na ania India dan pui mewin min phut po hi thil ti om lo lu tuk ani lo ti kan tha thiam thayang mizo pi pu te le ngai tu na scientific ti hi han soi le taila kan pi le pu te kha an lo a lo khop maya sei zong te san zong te chak zong te thil tam lam te te fung mu mal tak kan mamwa achunga kan soi nen po khen heng hi in zul le a chung chin chia na data te chu thil rang sanga tangkai takin kan hmang thin kan mizo pi pu te khan ziak le chia an thiam ma hauin he thil hi om je nei takin an local puya zia ka chin chia na tur aob le number te la nei lo ma se tong ka a an in hriat thiam pui thei kha an lo jam che ta ni sei zong te nan zung tang bok ti te kha tong trang phel hlam ti ten nei a hlat zong soi nan po lung vom pha ti te chomakal ti te kel dai dan ti te kol valen cham ti te an lo nei ve veka thil tam lam volume soi nan po ui hum zat ar chil zat vei khat ti te an lo nei thlip thlep bok thil chin chia dan tur mu mal tak an lo duanga an phak to ka an ngai to na kha scientific ria wani number manga chin chia te mu mal taka ziak te poi mo ti kan soi jawa amara chu kan soyang khan kan pile pu te hian aob tele number chin chi ane tur ziak dan mu mal tak an la nei lo chungin mitinina an hriat thiam thei anin hriat po pui thei tur kha te fung mu mal tak an lo siama hei hingai tu na scientific bulin tan na chu ania khovel lo chang kang zela khol tha jok te kan neya a te na tha jok te chin chi na tha jok te kan lo neya chu chuan kan scientific thinking hi ati mason ta tel telani tin science zuna peng poimo tak thil ming vua anil pon ming sak aniang chu nomenclature lama te hian kan pipu te kha ano sang khop maya planet ar simal le zia rang neya ar si om khom constellation kan ti thin de kha mit long an mu thei chin chu ming an lo vua dia dia ta kan mi zo thon thu ne na in nerem takin an lo kai kop thiam ani siruk te chau sei vum te sikoi kap sikeisen chongmoi le rang chuana jang khuwa mar arsi le dang te kha wana anlan dan le anlan hun ne in me takin an lo phu khoma khang ba kha thang thar te hian arsi ming kan nei bel talo zo khia la ni ome astronomy ngai nom tak min lo nu chi tu te hi an wa lu em tin tun lai mi chuan pui thu na a thlak a te po then chu kan ngai sak to wa a mai ro chu an ngai dan tam tak kha science zena tang po thil dik omje nei tak tak thenge moza talo oma ke ni chuan thar shiat na le khol thiam na zau jok mang thei te hian kan tun lai hun mila ngai tu na scientific na sa jok kan nei poi mua abata kan batani ti jong te poin kan mo purna a ngai la adom hle ani social media chung chang toy te han soi kai tai la tun lai chuan social media hi kan thu don na berania arampum mai hi social media kanin ka thupe mo ti tur khopin social media thuleng vel hian min chi ane ani ngai tu na scientific chu eng tin nge social media te hian kan manang kan thil mu le kan hriat te hi adikem rin tla ka ni em ti in kil rang sanga tangin kan te anga chik takin kan ngai tu anga chu chu ni china kan soita ngai tu na scientific kan ti chuani adika dok po thulowa kan tran zong le kan ngai na zong te soi ni wanga oi diwak te kan nei lo zo takte soi ni wanga han pom lo ringot te hi ngai tu na scientific nei te ti da na ni lowa kan lung no emotion kan ti te da tha in kan thu hriat te hi adikem te na sang sanga tanga te na dik theyem ti in logical reasoning an tiang hi mun takin kan manganga chutianga thil chi taka jena chu ngai tu na scientific nei te ti tu na ni ya chutiang kan ti the ni chuan social media thu thang awang kan buina tam takte po hi kan chin fel te arin oma tin then kha chuan adika dok thulowin kan forward jut jut maya kan rin le kan be sei phak ba ka tam tak chon buina kan nei pha to ni scientific kan ti hi laboratory a kholian pui pui in chopa chunga na tho ti na ani kherlawa tuna kan soita kan khan keima ni le kan che vela thil sengte chi taka jira omzia ani theina de jira chenga a thei thei mumal taka chin chia tangkai tura man zui thei tura duan hi ngai tuna scientific nei tu na ti tur chu ania india dan puin india khuale tuite chuan ngai tuna scientific temper nei hi an duty ani tiamin lozir tir hi mun taka kan ngai tu angaya chuwang chuan science jirmi kan ni emo nilawemo bsc msc kan zir ker lawani point kan ni tin nun phunga hian chik taka thil ngai tuwa kil sang sanga tanga te a dik theina le dik theilo na te ngai tuwa tin kan hriat phak ba kan ni phei chuan mithiam jok te ron na chang hriat te hi ngai tu na scientific nei te om dana nia mizo people da sul nu kan soitak ang khan an che vela thil om te kha chin chi dan an lo zonga ming an lo vua mi sang sangina kho sang sangina anin trom thei tur te fung sang sang an lo siama zia ka chin chia number mu mal takada niloma se voin thlengin kan ti ti phunga te in zir ti na te po thil changkai tak ananiya kan soita ang khan thang thar te hian voina thil lo thleng mek te kan che vela thil thleng mek te hi om je mu mal tak neya kan vona kan chin chia chuan thar lo la om le tu ta ra zir tla zir na om kan nu che ve theina turin he ngai tu na scientific putu hi ni tum chawang u
1: kan ngai thak ta kha scientific hi enge ani ti ni a hunun mang tu kha Joel Albia kima scientific officer Mizoram Science Technology and Innovation amin hunalo mang ani

hi akaswani aizol ni zairim moi hun kan mangdona rebeka lel mon pui pc lel mal so male cs lel than pui te sai kan ngai thadona ni kan lang ngai thak masak ber tur hi kangai to long ti hlania rebeka lel mon pui na ron sa ang

kan lang ay thak tak kha isu isu ti hlania pc lelmal som sakani cs lel than pui alo sa yanga khopui moi ti hlaron sa ang roding liana phu ani.

kan ngai thak ta kha imau dai re ti hlani ya aron sa tu khare pe ka len wan pui ani cs lai than pui lo sa yanga aral mek leinin om hi ti hlaron sa do nani.

kan lang ay thak ta kha o zoram ti hlaniya ke si run rem sang isakani tuna chuan zoram ngai hla kan ngai thave thunga nga ro sang riana zoruk tiya kan shiat lar hian aron sadona ni

zoram lung phang su ti la ron se tu kha nen si zo than moi ania tun tum ram ngai la kan ngai kha kuna kan la ron ti chwa nun ber tur hi luang dem dem ti ania ro sang lianan aron sa ang

hồi hôm lâu lẽ mẹ hay chú em nó bằng chú hồi hôm lâu lẽ mẹ anh thấy mẹ đón chú nhỉ chú mò phone nó chẳng rồi bị tụt bỏ khăn khai bút là mẹ nó bằng cả bên chân lúc tụt cả cái sợi bông sẽ thấy mẹ để thì mẹ đón nhỉ chú cả bằng khăn là bôi em mẹ mẹ nhỉ chú bằng chú mi phone mình lại tên ring đâu đâu à lâu áo vắt vắt lâu tụt lâu trung về vắt vắt lâu tụt rồi nhỉ mi phone nó mang cần bút lại mi tên phone nó mang thì tên sẽ cho anh cần lâu ngồi đều tụt rồi nhỉ cần lâu để in xuống sham sham tụ ra nghĩa à. Và sử dụng phone mang tụ các anh nuôi phone nó mang ta sẽ khi sử dụng cần này nhỉ bốn phone nó mang số phone khác cần ngạc sham sham tụ ra nhỉ chú chú hồi hôm na nung chân môi ta cái này thấy nó tụ khác nhỉ à tin bôi mồ lệ em đang bắt khách chú mi tê bula in ôm in mi gì ngay in ôm in hal lúc tụ bị lâu tụ ra nhỉ mò hal lệ lúc tụ lâu tụ ra nhỉ har bi lu tuk ten shi chen em yang kha nom chen tlan kwa char char me te tro om ngai na she lo te me te nom chen a mi til te e dil po dil ma sa lo va khoi to te kha amoi lo wa ni in khoi cha ka mi toi se kha in ba khal cha ka ni pon he ka lo khal the ang em he ka lo khoi the ang em ti in dil ma sa ka ze to ra ni a chu chu nung chang moi tak nei na ni a tin mi in e turan pek chu win in lo e sak vya wa ni pa in hap buwan buwan lao tu ra ni mua ti bo nuay nuay te khan e lao tu ra ni a in lo e bo pala ni pa in nang maa nin in ti fai le chen tu ra ni kal sande lao tu ra ni kan thil e na chok te kan thil e na te lao tla te no pang kan la ni a ti tlak pal te po kan ne te a pui tin te pon kan ne te chuan no pang pe chuan in lo ne pal te chung chu kal san tur nga ti fai tu kha ti fai zel tu ra ni tiro u kha kha poi mo em boka tin adang le a chuanin in ngai thom takin mi zi nga kanom turane ka theiber ka sheber ti ril ru kha put lo turane mo e ka chian pa puna ti theyang mo ti ril ru kha put turane ke pon ka thiam chang ka chian pa puna thiam ve nge nge chu wa chang ka in ti thei ru tuk don lo ti ril ru put turane in a chen kha chu mo cycle tin khala anin ti thei ru to ka an chen ti ti thei khum an chang koi zor zor chang koi zor zor chak de uten chan an accident pop me thi na ni mo kha wang khan chapo te kha chhalawa in ti thei te hi chhalawa kan in ti thei tu ra ni me alo kan chen ti in ti thei thei de u chu kan nge de u chi na ni tro u ni em e fa o mi pa han an tam le zo te ho in ti thiam de u te in ti thei de u te kha chang kha nom chi na an nge um du em em ma in ti the de u te in ti thiam fal bi de nang chu ti am lo ke man ka thiam khoi khoi khoi khoi ron ti zo chu tho ang chi ka chu an hoi ho mi a lo ti na ni mo chuan in a pui mo dang le a chuan in mi in min bia kim zoi te te chan lo tur ni zoi te nang lin chang a em zoi te te in chan lo tur ni sha tham in chan nge nge tur ni mo sha tham bu a chan lo kha chu an nal lo em em ani a moi lo ani no pang then kha chu kan han bia ma mi tu nge ming te kan han te zoi e me min sha the lo khop te min chang a kha tia kha chu an polite lo ti na ni chu wang chuan nang ni chu mi in an biak chewin pui thing an ni emo no pang an ni emo sha the nge turin fia fai that taka chan tur ani ring da wa chan po ngai chuang lo wa he tia kan in biak na ki pa ngai hianin in chang mei don ani chu chu apui mo a khoi hom na chuanin khang zong kha in sha ta nga ya chu chu mi chu in ril ruwa khang kan soi ta gar ngot po kha in von khop chuanin no pang hoi hom takani hi an thiang ami in afan fel em em an ti don cheu ni chumo mi hoi hom ni na le apui mo na te kan soi le eng wangin nge kan pulai tanga eng wangin nge kan good manner kan ni reng na chan tur eng wangin nge mi te kha thate u dewa kan chan reng na chan tur kha mo i ama sabera chuan in i chong kam moi chu adong song tu ta khan sia tan wam chhin ani tiro u ani em tong kam moi cha dong song tu de tang khan in sia ta nuam em em che na i mizo pi le pu te chan mo ma na po lam pui chang khata mi an be chengai lo an ti ni mi kan tok thut ni pon biak chiat mi alo tu kan mel sha te an ni emo ni lebe mo biak chiat mi alo tu ran ti mizo pi le pu te khan lo sing khop me tiro u ka wang khan nang ni po in mel sha te in chung te in chian te bazara te in lo mo ni chuan in chatte wa in biak tu rani chan du lo ni ne te kha ti tu rani em chan du lo ni ne te ti me lo tu chatte wa me kha biak zel tu rani

0: chuan bazar a te inlo bazar ta a dawr nei tu te tikhan thil inlo le don te ek pi he van moi veng zan man nge te inlo ti ta chuan in a dawr nei tu nu khan lo chan du ni a lo che ko in nge thi nem a nge om du thi na ni tro chu wang chuan ania nang ni po khat ya kha in du mi a lo chuan in ti mi a lo angai te na ni chu mi nan biak chewin nang ni pon chatakin in chang thi nang nang ni pon chan that lo kha in du mi a lo kha khatyang chia khanin ke ni pon mi te thatak takin kan chang chin tur ani adotlia chon mizo thu fing kan sui ta sa sa pakhat ka sui le don tung kam tha in sia la man tin se tong ai em tung kam tha in sia la man kan ti chin ani te ro om zia chu inge tung kam tha chuan in ti ne sia chu man ri ngo the nga tu ro i fai ngai thwa ngai em sia li sia em ma ngai nang sia li sia em sia kan sia ni te ro ram san yan pui kha ne tung kam ta han international kha va man top the anga ti ro ma kin ti em khatyang kha engi tung kam thai sia la man ti chu thu fi nga ne engi om zia kan ti chuan ni te that tak kan va bia ka mi te that tak kan va dor hian kan tan po alo tha che na ni ti na ne mo kan tan po alo tha che na ne kan tung kam that wangin ke ni pon mal som na kan don pha the ti na de ani chu in se khia mem chu wang chuan tung kam thatak tak kan mang chen tur ani ti kha kan zir le tur ani a ni nge ni huat zong tur ani ti shreng ma chung si a soi tat ang che de kha ti ni a lo tur ani ne chu mo chuan in ni han nge ri kut te kha ui kan nge tat in tin ma chuan min ti lo kan nge tat han ti ri kut te kha swal sa ka chu wa chuan khang te kha ti ni a lo tur ani a khoi hom lo ani mo a polite lo thak lu tu ka ni mi wange ri ngot te khati mi a lo tur ani ni chu chuanin ange midang te sha thiam na te kan ne angai kan bulai don chuan midang sha thiam na kan ne te angai a mani masia lovin midang te din hmun le an ril ru tur sha thiam sakha poi mo em em ta ni e khai he ma ri ngot kalawin ngai thu a ka chhian te po hian chi oman lo ti anga mo ka chan te po hian ni lo du veng a ti na ril ru te kha put thia ba poi mo ti na ni chu ke ma ka du lom ke ma ka cha ka lom ti ri ngut te kha a po lai lo tha ka hoi hom lo tha ti na ni chu chu ba chang kha yang ril ru kha put lo tu ra ni e ka chan te po nan du veng ka chan te po hian ni an chak veng ka chan te po nan e ve cha ka nga ti na ril ru kha mi dang sha thian na kan ne angai ti na ni chu chuanin a hoi hom na shim shim he mizo kan ne chon kan ni na ni ti sha treng tur ani eng nam nge kan ni kha
1: mizo
0: o nan ni le mangai nang eng nam nge ni
1: mizo
0: o mizo fi fek kan ne tur o mizo nam te chu kan polite em em kan hoi hom em em chi na ni ti sha tur ani ma nai phe chon mo mi te an han tlom ngai na han polite em em khopa nge khwa te chhia tok chung kwa te mi thi te lo om ta se an tui zong zong ten choi sak vek tun lai han te pa tui her ho me tu te om lo mo tui khura me tui choi se la ngai tui khur ka hlat to ka om chi na ni chu mo hlat to wa om chi na kha ta me ka tui an va choi sak wang fan in a te an va da sak vek chen me rong an bol la tu khan me an tu an tu khan tun lai chon gas ang te al om ve lo ni chu mo man lai chon gas ta kan han lighter ta kan ti al me ang kha lo om ve lo chu wang zan thing an tua chu chhen ani ina khan thing an tua chu pa chu chuan rung an bol chhen ani chu chu wang zan thing te kha angai chhen sia thing tua tur te kha ram hnoi mi thing ten form sak ka fek chhen ani chu wang zan in an tlom ngai em em an polite em em a tin sa an nei pon an mani chung kwa chau tin an ei ngai lo wa chhen om te kha chu me ten su ave nge nge chhen a i kho chunga khan saka pan om pon an chung kwa chau in an ei ngai lo wa khua khan anin sem vek chin ani an polite tin ti em an ma ni khan du chon an eight ke ra na tro ma sin ma ni chau khan 11 khua mi te zong zong po khan sem ve chin ani chu chu wang chuan mi zo kan ni chuan kan pi le pu te lo ti dan than ang khan tlom ngai na kha hoi hom na mo hoi hom na hian tlom ngai ni atel tlat ti sha tur ani chu chu kan ti nge nge ke ma nin kan nu na kan von nge nge ngai ti na ni chu chuan thil tha tok dang kan sui le lok te ang in ta na tha em em tur no pang hoi hom tak in ni the na tur them te ka sui le do din ning to em ning lo mo in fan fel em em alas na tur in thil kan sui le lok te ang thil tha te mai chu chu

tun chum la lar fin te ti huna kan hlangai thla masak bir ta kha lamang kalo let le ta iti hla ar wan le nga ki sakani tun a chuan helen zai than kung isai lo zai kan ngai thla anga en chim lo ngai zuali ti hla ron sa donani

En chim lo ngai zuali ti laron se tu kha helen zai than kung sai lo ani ai von lap vo in lama aizol le a chevel kan han mu thei china chuanin khwa anuam fak lawa rote an han sura a han le a aron ti chale china ni min ngai thatu ten kho che hnuaya po in ti tur ang te tluang taka in ti a hun tha takin man theinan du sakna kan han lan reng reng che u ani lalki mazote zai kan ngai thla ang tum tla tang o ti la ron sa ang

kan lang ay thak tak kha tum tla tang o ti ani ya lel ki mazo te sakani tuna chuan ar vanel nga ki zai hi kan ngai thavele anga ar vanel nga ki hi azai thiam ka ti ya a o hi angai no matin heng a hla a record ti hi ari to thokhat via win ka ringa sangha zakwa sum riat chhoti velami te po ani in ka ringa ala fia tha em em mai ni khati la ya an recording ti kha an uluk kin tin an von thata pon uluk le ni inalanga tuna la ron sak tur hi ikiang len ve hi ti hlani

0: Dani, sagen Sie, was haben Sie für ein Nigas hier? Haben wir kommen kann, wo er den alle auch der Karin, Ratuam, ne Anschipaitelen, Lolo Vekka an Otani. So mein Ort so in Bienen Karin sieht da, am Ming Mayenja in Bienen Tia. In der Sorkara Makanen, Home Secretary, Zone Secretary, Kakan Ratoka, Mizoram Tankanen, Lieutenant Governor Ka. Kami te tim le pura de ho te kha in bang nan chan ta chu chu abul chan nan phot ba ni
1: lal khama chuan kum som ni chung zet ramboya an om nuwa mizoram in remna tluan tlinga nei thei chu lom oma ti hleya mizoram peace accord chu mizoram tana beseina eng le midang te tan po a khonwar anga chiang taka hmu thei beseina eng le en ton tur remna tluan tlinga ni atia remna nei tura mi puite in pek na aro pui thu soin mitin du thu sa ma thleng atia ni remna thu thlung ziak tura malak ani dan ama soi lo ngai thla ila
0: ka phi sa khot ka sarkar indian sovereign state pani tana agreement an siam de ro tribal health group sarkar rang health le sarkar ayo ten in rem siam an hier lawa sume in kara in den zonia jo wangen alle ram le le na du thu ang kha che ani the ra na nga chu ti chung chuan in constitution amen hier ngai amen pa hier memorandum of settlement a thu si ma kha memorandum of settlement ni sa engen de kan settle chu kan bo na kha kan ti to pa kan settle ni ya Acha to ka kan ngaya mizo chuan ale lawa chuan in de sarkar poen acha to ka min gai poya state min pe constitution na men hiera ana men na chuan concession tam tak min pe parliament dan siam ren mizoram peculiarities tribal law kan om dan kan lam te kan min lo zonga thilkal den na chu parlament da se na pai the jara khatyang lo liam eng dang nge chul peace settlement han han te me ter se kajen me maran na ma settlement a han a fun zo de pe ka na ba a cha to em em ni ka se ke so pa khar na chhen constitution hier na men na an na men pa 371 na chhen til point bo transfer of land den society mezo ina kan lo ti chan ti le re kha nga mezo parliament da siam mezo kal phung kan kho sa ra ne in dem lo kan ti chan parliament da che de the kan custom kan tradition da kan om da le na mi lo chan in parliament da siam ka che the hier da 371 ji ram na ga om the ngai po ka lo ti ke lo wa a tha dang dang je che parliament na ada siam le de state legislative assembly na apai the le ngot te chato ka ka ngai sim sim ke chuan memorandum of settlement da kan don te mizoram na kan san pho kan lak te kan nen rep ne he he a cha chu independent sen ye le ro cha den om te don me ka te ba ya
1: MNF le India sarkar in rem hnuah hian Mizoram hian machhop tam taka nei te sia in Mizoram alo zin khati laia India Prime Minister Rajiv Gandhi nen in mu in Mizoram Economic Reconstruction anduanga hengrua manna an siam zinga hian leng pui airport siam te Duirial Haidal project ti pui tin ba ka thingtlang lo nei a e zong ten lo nei an ban sana an tu le fa te ta na ro tling din thei tura eizon na nghet siam sakani a heng a mathlir thui takhi khovel mason zela po atangkai hle ani kumsang kha zakwa somkwa pathuma voluntary retirement a pension nuwa august sang kha zakwa somkwa pathuma mizo national front azoma lalkhama soidanin achian bul tak ton luyale laldenga chuan mnf zom turin an som ti soin Azoma changa thathum nuwa Mizoram Legislative Assembly in Thanpuya MNF ticketin Aizol West 1 biala adinga heta hian thantlin.

nung saleng ti la ron rem tu ti kha zotlang brands oi me champha yin ni a durtlang leiten oi mi zai pol tin wanel ram dai ti lan rem ilo ngai thang o

kan nangai thak ta kha parmoi thang vul na ti hla chun pui oi mi zai pol tere mania khalam zul zui tak mai dang kan tlang ram par vul na ti hla kan ngai thak chun zo manga zo tlang brand oi metin an remang

kan lang ay thlak kha tur ni pui kan do dai ti hla ni ya vo in chu nu tlai lama kho om dan nen chuan in hei ain rem chia lawa hilai kan station om na kan mu thei phak china chuan in khwa hi a chalo ni leng nge ti la kan ti swalom lawe asura an hana arun sur le china ni tuna kan lang ai thlak tur hi ozoram harro ti hla ni ya chun pui wai mi sai pol ten an remang

lua lo lung di ti kan ngai thak tak ron satu kha h c l sang lura ani ole chuti jong chu tun tum leng se muna alal mai joli h c l sang lura le felifana ti zai kan ngai thak ho thei te chu anaw ni le ta hei akaswani ai zol ani tuna hian tlalam dar nga ania chanchin thar hindia chiar delhi tanglak chon ingai thang u

tu dai ngai la taka hung ro lal pa ku ma ki rei ti u ti hla ni lo win sa sai pui lam lon ti hla nia pung sul pala ngai thu tu hain ri thim na kong ngen

tu dai ngai tlak ta ka ro chan lu ti la kha genital var te sakani tu hin lel ram chan mo in unau kholam i uma ti la sak lo ngai thano ka le tiu.

tu tai ngai thlak ta kha ke mitling lo ti hla nya khala kha lelram chan amo sakani wale khang hai pokho boi jan ti nga mar lai ngai thlai thei hai cho lo ni ta mar program lo tom nok ta montina mar program lo ngai tu hain reng in mang cha

dulai ti ngai thak tak ron sa tu kha joseph lal fak oma ani za vizai ngai thak chhun zom anga lungrun ti aron sang

0: nu in nau cho a siam do ni mo nau cho a shai do ni mo nau ek ati fai ni mo sa bona fai taka kut sil zel tur ni ko thalawa wanga taksa in tuiat lak cham lo nan awareness le zing paper thinang che ko thalaw laka ilo film thei nan finally thiang min na ngai pui mo la ifa te tharuk an kin thengin nu nu te chau pela tui thiang him chau in tir thin pa ka vaccine hun taka lak tir thinang che
1: ifa te bulam ejiali zuk chu andam doi thalo lo om sang tam tak ashinga sanin e tir ngalani cigarette jel zuk hian tu lo om mm mai borok chia thalo tak tak te tu lo om mm kan tak satana thalo tu nanna asmana nate beng nan natale thipui nge nge tur chuam nanna akeng telani cigarette jel zuk hian nau pian thalo le no sen thi na ale tin ati tam chin cigarette jel zuk hian nang ma le ifa te nun nanu tak kha eral me kani tu na mai jel zuk khasim ngalan che
2: ministry of health and family welfare government of india with ham channa dana
3: mi puiten gas lpg kan lakin kg somni pakuatling ei turani gas inren sem ko nga mi puiten thei top swahi kan mo phorna ania chumia tan chuan gas stove le gas pipe alik le lik lo chekte uchuak taka gas man lo te hi kan ti turani tin gas inren sem ko nga malak nan gas ai man the induction stove te zo thuk engine oil mang te po mang tel chin turin kan ni
4: dam thelo shikpai turin manhelsu wandoi wang ain du khanswal wanga hiv aids kai antamzok ruilola film khurla hiv chu ama in omtiro singnun jinkonga positive la hiv aids laka low negative ang cheti hi sinot social front somitse ni e
5: hehi akas fani ai zolani tuna chuan chanchin thar mizo tonga chher ingai thangu

Inyak nung kazoi nange ti kangai thak tak ron ren pute kha sai ha presbyterian bial zai polte ani veng noi ko ron zai pol zai ingai thak sun sumung u.

isu ka engeni ti khanglai thak tak rantam tu te ka sai ha presbyterian bial sai bolte ani all he to zong chu tun tum pathian fakna la a zai bolte nan rem kanlai thak ho the te chu anlo ni ta he hi akashwani aizol ani dar sar lemin nga ni aleng zem than hun kan theng ta a tun tuma hian in than moi tak tak te kan ngai tha ho le don ani ama sabaren si dal theng lian an len moi ti sa kan ngai tha dora he la ron thang tu te chu ma moi te zo tlang lung le mi hian zo ming le ni peter street electric veng zo rem pui chan mari aizol ma chu anate thien dun sugar corner ke

ngilbik longche mangtha te kanai thak tak ron satu kha rabe ka sai moi ani hc la sang luran ileng du nang te sak kan ngai thlo nanga he la ron thang tu te chu ma moi te zo tlang lung le mi in lal nun sang ate chung electric veng wala te nu pa ar quarter chon pui pu jo na te nu pa bong kon brigade sira din pui te u nau lung le zo tlang mi te lo ngai thakata na ron than saka vikung te awe saizo ami hian ar arkel du kimiselasi le suzen zozik zozik pui dur tlang ami ta na ron than saka lalom pui zo tlang ami hian valre male laram li na thak thing veng aizol ami te tan ron thlang bok ani ileng durang hcl sang lura ingai thlangu

leng du nang ti gan lai thak tak ron sa tu kha i chil sang lu ra ani ti vanal mang in pia lei le thang van te sakan lai tha do nang a he la ron thang tu te chu ma moi te zo tlang lung le mi hian van lal nge ni ral te salem veng ai zol zam pui te nu pa sai kham kon ro pui te chung chol mun le lal than ngu ri sai ro kana na mi do nga thla ka tan ron than saka vi kung te west side zo mi nel sang pui ral te associate professor government aizol west college ami ta ron than saka tin moite ya hian ti ro ming thang tu ikol south le vi ral biak dik khiang te saron veng ami ta tan ron thlanga tin florence go hati ami ro nga thla ka tan lal biak kimi robata le rebekiten anron than sak bokani tin pidal mal so mi ta chung le pidalram lien te chung ten pite te te chung le pi ma omi te chung zo tlangai zo la mi te rong thakatan an thang bokani pia le le thangwan ilong ai thangu

pia lei le thang van ti gan ngai thak ta gron sa tu kha ti banal mangai ane david darlongin nangai zual ti asak kan ngai thado nga he la ron thang tu te chu ma moi te a zo tlang lung le mi hian walung ani ral te selem veng zam pui te nu fa sai kham kon ro pui te chung chol mun nal than nguri sai lo kanan pc ro chu nu ngate nu pa par bazar le lal mono mi kanan south ami lo ngai thaka ta na ron than saka vi kung te west side zo ami hian lalem ru ati ngen te assistant professor mizoram christian college ami lo ngai thaka ta na ron thanga pikimi dominic le lal ruat le na thum pui aizol ami te hian pi helen i ruali florence richard le joyce gowati omek ta nan than saka nguri sai lo mona veng ami hian rino mate chung bongkon longai thakata nan thang bokani nanga yezual david darlong ngai thangu

Ole, nanga ye zual ti kanai thak tak ron satu kha dewi dar long ani in hlan kan ngai thana nung britan elizabeth zodin puin thlelo tlei ti ri ti sa kan ngai thadwa dang a hel ha ron thang tu te chu ma moi te zotlang lung lei mi hian evro ming thang tu equal south bia dikito chong kan nan angelal sang le ni chal tlang silar khriat pui te nu pa chal mu rez rin hnui dor bi veng thar aizol epi felite nu pa tu ko tlang mi long a thakatan ron thlan saka vi kung te we sai zo mi hian voin hi lal eng moi to lot makau ta ni poi mo ta ka ni wangin na ron thang boka tawalal ruat lena dominic pi golden te chung throm pui ai zol mi te hian eden thara an chung khat laina om jong jong te tan ron than sakatin than pui ale es cherry mona veng ami te tan nguri sai lo hian ron thang boka ni thlelo tleiti ri longai thangu

apalina karon saktuhi kapathian choi moin afakla ka sa angti ania apua tuhi ar vanla shroya ani

0: tuhi nak ti zo kasim
1: ni kwal puiro gi ka u te vel ituma ho u kanu he pa hi i ho san de u
2: dong pu i go ho tak tak mai je lo tong ve chen su ma ni lo ma ri lu ha nak la ya
0: kanu ron ho le chi tum hal lo em ne ani lo le kan rong tal ve nga toy se la chu kai man karon sum mayang intan nok sak lau thiang bera om kan tumang su tal chu rem ti ra ro kanu i tel lau om hi kan zom ngang lau ne
3: ô ka sei na me me ka min ti khu kai tak nia don
2: lian dou lang chu kal thai ma lai na hi kal ve thai don chung la ba a thing phak lo wang a la no pang le mai
3: tai te tu ai sia la so tui pu ai hian nam tha la nang i ro chu ron kal ve mai ro chu chu thil the dan om chu na ni hi
0: kanu chu chu mai du da kanao tu ya nam tha kai chuan kan u na win kan ki le mai nge ho ka pa ka ka vang ai em ho te tu ai sia i ho ang kan u nam phui ka tha ro kha
1: ka pi in ron ka do te lo ka ku po ka khan rek to
3: ni e ta te kan ron lam le nge nge ang se u ngai tha tak khan lo om ula ho vat ro le
0: kanu dam takinu le miron mai tore rang skuja mi va kuang bang zut mai mai pein kanu na jong sei ve thai e mang chu toi sia kan chen va chau du le ka pa chu le dam se he tiang mai mai hian mi hu se te en dong kan lo lang tur ne te ro e kalang kanu mang chau le
4: ersia me in inaron thlengta chu engi mo pek chewe in te amen lian do
0: o kopi ase huang mi indu ber kalo pui chuang chu min tia chu lo le po mo kopi a i bu in chi huna me ron the tir ve don ya ti tak
4: a va han lo om ngai em o zang kwa la bung bu thi ka ring ka re ngi ni chu tia ase pui chwa chu wa tum chuan se puitha tak khaling lovin gil khata tui kwang bula khan kel tiat vel ler sia se chi thapin tham a oma chu nge chu in ling don ya in kai fel huna si wa ma khwan da in in hu fel le thap don ya
0: ma se ka pi ama chong kan dan ing ting ya no pa thiang ni
4: e an rim sia ni thap mai ni a apa in ari mu tra ma chu in nuwan sia mai don a lom khai tin ku in chil don huna sui silai zon chil the to ra zau do ula tham silai zon zem kwal the le tu sabu kong chu ti chuan chung zong zong chu abo bang om lovin ler sia ne ni shil don ya o
0: tapi la ro pui ta kan sia chu tiem chu kan ta sui sa tham viau lo rong mo
4: e za thak o kum lo vi a in shil lo chon a thin rim zo kang a za thak reng reng lo in shil ngi ngi tur ni gan do fing ta che hen zong zong hi in tim bin siam den na tur ni ani po in a tia mi chewa in pa zut mai mai tur ni lo rim shia le fing ta kin ong la nang ma ni hu si ta noi cha tu te zong zong hi in noi in la da don lo
0: an ani chuan ta pi kan va kan ha la nge
4: e ka toi chung i om mo
3: e lo leng ro khai ka pi he la ya han ron thu ro khai khong ye inu le pa te hi o khong to a se chun khong to ne ma an ka ve ta ni kha tu kin wa kya la kha han chua ka khu thin am ma ni se kan thang kai pal da ang ti in chua lam an ma ta ni kha engi ka pi chu i ron len ve te mi ala
4: kan khonu lu bia tha le fil ini ka ka khong choi ni tur khong choi nu ni tur in in me mutin ni akri ni
3: oi ka pi te hi it is a hack e khong choi nu ni tur chuan ke ai mel tha le nu

0: 工作肯定得跟我们做。
1: 哎，对总，我得跟老外才落开。Thil tha le dik ka han shi lang che. Thil tha reng reng chu a koi tu in a zir lo chuan a that na. Lut na chua in a lo bo mai chi na. Mi re thei ber e mu kan ti ti hi mi ho sa ber ber ni thei sin.
0: E nge i thu sui om zia ka pi ka van man lo ve. Ing tin nge mi re thei ber mi ho sa ber lo ni thei mai dan tu chu.
1: E mo ka han shi lang che. Si zo la si huai an sui huai huai hi shi ve to ngai em
0: shi ve to e chung de chuno pang chin in shi lo tung e omang ni kan kho chen om thing thing le thang lo
1: ani le kan kho a hian tung e re thei be re shi at ni
0: e le lian de vte u nao ni ang chu
1: ani le lian de vte u nao dar tung ri hi shi to em
0: shi to ngai e an sui huai huai chin le lom maro chu va in sin tu ma vakal te hi an valu hian bur chia mai mai hi lo ni le thine an tia lo
1: lal fanu mi tlang bum zi ngai lo tel ve reng ni chu mo le o en tin nge bur chi khon ri mai mai dar bukim anga ari chwa the yang ni toi chung kan khwa a hian lian de va te u nau chu ka chi le dar nga hian um lo vam
0: o hu chu a vama om ve pi
1: thil hi alandan angmuta kan thlir thin na hian kan ngai to na thin lung le mi thi a hruai sual thin reng ania en te toi chong si zo la sial om zong zong po khu lian de wati u nau ta ve khi nia lom
0: kapi i ti tak tak em ni mi hian an sui ngai si mi hian an ta sui ngai si lo ve in tin nge chu tiang mi an lo ni the mai ya
1: e ipuan ta hi hanzo phutla an thi le dar po khu ka va en pui don chinya en kin ka shi fia vi kam che he hi shiring ro pasalatan ne nge nge yam che
0: ani chon ka pi he chu na kin na ma po ala ti the alom ho tu na ka man ni mai ka puan hi ka han zia la nga kan kan ha me do na mi
2: Kai le, tu na juan, ke kua le tui, ami cebel atong ah, mi cefa tingin kan kim tai. Tuai jong, ron cuok la, heng zi ngah hian, i pasala tarai du ber ti han urtir te le. Da le kuang te ka, a urtir ve le, tum thai mei tu khan lo in pei ula. Rung chuak ro le tuai chong
0: ole ka pasal ni turin dian do nang hi ka thanga che
3: tuai chong hi mi ri thi ba der vi chiang lo ta do ni chok
0: ni mak ve hi ti a de ro che
2: mai mai a tu man da le khuang tum su mi thafa heti zo zai o ma fra lu box at ye khir khiri than i mana ta khi hok lu chung ka tha dang thi le dar tung su wai kak bal thei le sial ka sai khuang to on dar kho patam ka ni tla mai ni ron tla tu ra ni
3: tha nga lo lo la ni mai lo nga su a thei lo tur nga ka kho thai mai mai tur kan ni lo he ti zo zai kan oma kan lal pa so yang nga ahuna aman iron tlak lo ni vai chuan i chan tur chu anai sai lo le
2: ani lo ti te chu kang sia de lo kan fan win zir mio hek su thang moi na tal da no in aman le mual chu do thai takin i lo nga phot mai teng u am ha hi kan ti thai om chun chu ni kai ni tak ma nge aman ron tlak lo ni chuan hindu doin lian daw chung hian in ti don ya
3: kapi kapi hei tung cho ka ka bal tai
4: ato ke to ke to sial ti noi du to su
2: o avu mok vele rin lo tak mai na man chan ve tlak chu ni de mai a tu na chuan sial chaw ni ta ka so yang ai hen lo ni chuan ka thu chu na kha ala pa ngai reng ania

0: siang kal turin lian da wa thang meka serwal nol puin khotwal an ron pal tlang don ania tu ma in twal laia la te her lovin bu te po pho lovin no pang te po do in thar film turin tlang au au sila thang
1: Gao po ha so yang zuan va ti ro khai kan lo thi rang chu khal tur hanai ngu tang mo
2: khoi khoi khoi kan lo fanu man tur lian do van sial ron khal chu do ra khola ya nu le tar lo pang tu ma lom lo tur ri e
1: oi lo lo ke
3: khoi la ma lian da van se khal tur va ni su e khai so khoi lam siang zu zai nge a va han tam ngai em ho ho le ka yang ron kam kai fik ro a si tu palang che u
2: ka pian an hulama sial ka mu tam ter la ni lian da va hian eng tim nge mo he tiang zu za hi nei the ni kan lo mu sitin kan lo en dong thina tu na chun lal mak pa a ni tamai do ne kunin herdan hi alova mak ngai e kan nuai kan da chin kha kan chung en alo ngai do ta de ra ni hi
1: ole ka se huang zau hi hol ta po an ton dar ta lien do ova mak em ka ma pa tan ka fa nu hian alo thang pu ber chen hi mo tu na chuan ka fa nu wai chong hi inupui anita e rithai zong zong khatu ula hemi ta na zu le sa kada thakha ron puchua pula tu ma sai kur lovin in ho tu ani lo voin ni hi niro pui ani a khue ro pui the ang brin zai yan vor de khai
2: khai khai khai mi zong zong lo ngai tharu khai hoi na hian lian do ka chuan khuang a choi do na mi zong zong om ni khamin lo tel ve ura som in ni e
1: ka lo mu si te em in khuang a choi do na ni chu ki zong han tan mu nuam ka ni lo palange ka fe bo dai tiang
0: e ke po vui kha chu an bu ven lo bu si ri mu ka pe to a mani khan bu phur som lai min ron ru la ka sak tak tak ani le pui la mak va fe bo dai don
2: ke po thi sa thi a bua ru ka pe to a mani khan sia sa kho khat lo min ron pe a tong tu ka hai cham nge mai
1: ke chu toi se la ne a kan kom thi na ta pi pui nei tur te pe thi na ka kal ve nge do ni lim le nuam takin ka man ka ring
2: epo kal ve ni nge yang
1: o kal ang
3: kal don ni epo
2: kal na lang u

Hei agas fani ai zona ni chan chin lang sar zo ling ai thlang u voin hi MHEP din champa phak voi sunga le pani na ani a hemini hian MHEP branch sang sang chuan chan pui ngai te chan pui nan te ama mo zok te tan luon chu nan hun an manga tin in ti lim na hun an mang bok ani larsap general vijay kumar singh chuan mei chhia te chunun phung zirna zirtan na thil engkim in thrila silent puina le ram ma kho hun thui tak siltu chung ko tin te in hlana ban poi mo tak ani atia me che te chu chung ko tin in hlana ani thu soin MHEP member te chuan Mizoram Mason Viksit Mizoram CM turin malang na sang sanga hlo tin thina tur rin le din hun poi mo tak an lua te soi bok ani chief minister Bulal du oma poin thu cha ti chuakin MHEP hi me che le no pang te kai suai tu le tan pui ngai te chan pui tu tlom ngai pol lian ber ani thu asoya MHEP chuan din tira ta voin thlengin malak na tha tak tak kal puya anzara Mizoram point mal som na adong na sa hle ati health minister Pilarin pui pen MHEP chu pol lian le tangkai le tholok tak ani thu asoya abi takin mei che te tan tangkai em ema voina ngei po atang tangkai takin la nung reng thei hi alom bom tak zet ati MNF President Puzoram thanga chuan MHEP ten mechhedin mun choi san na konga an malak na chuan tuikhur ral mai ni lo tuipui ral kai thu asoya ramle nam melma rui lo dong konga te tu le fa ten hen anun kong dik in zirtir na konga te mizo mechhenun phung le mizo nam nun phung zirang in zirtir na konga an malak na te hi alomom takzet ati Mizoram Pradesh Congress Committee President Pulal Thansara chuan Mizoram in MHEP pol ropui tak nei chu wan thaka ti thu soya mizo mai chi de tan le mizo nam tan MHEP hi lo vul zual zel sela mizo mi pui te point a hlut na sa rangin i toyom zelang u ati BJP Mizoram chuan mai chi ate che bai bukin mizo mai chi te chung ko khotlang le ramdin mun kha khaiding tu te an ni an ti a tu na ya sarkar na le sum don na lam thlengin mei chhe te chuan din mun poi mo tak tak an lu me ka nia ko thran le khotlang ma son nan an tho lok hle antibok ani ole chuti jok chu tun tuma chanchin lang sar zual ka ngai thla kho te te ani he hi akashvani ai zol ani leng zem hun kan mang chun zom nga langa tun tuma hian lalram hlu ni h van lal han le lal en koli pau tu ten zai minoi don ani donatoi lalam hunisak ingai thangu

lengleng in ti kan ngai thak tak ron sa tu kha ei ban hlan na ane la len kuri pau tu in thu cha nu hung asak ngai thang u.